Ima nang di santi gi masakni nang di dharma singe horuk pamni laishak laichu kena balairang singe lai parengum jati dharma kena bakayana amat oiba maha samudrani.

Nasak ti uda ba? Lay hay badamag matakpi ba? Taibang busen bibi bungo. Nangonda kat sarito labina ang zabakaradang. Kurumzay nanay na nabhamda.

Isiya sigalo ina na yakairul sanduk chapa madang sdalo jiri nasigi yakairul dadom da tabiri laishram laibak mashana sakpa yakairul pena madang da anji cultural academy ge kangbuna sakpa laishram da ben na seringba imale bappu kurum jabisi laisholishi singdana kurbani chaudhuri mayum laima pokpam bijoy singa madi suru khaipam ramida devi na sakpa laisholishi sing sering kibsing di tokchong chandra tokchong kejit amadi laishantem basanta sing Tabiri besi agas wani impal ke kangga channel ke ekuitor pering ni, ruzi ngasigi. Channel asigi santuk cer kada betarum pering cinta tam jari betarum sing tabiri besi da kangan jari. Sada jari betarum pering ngasigi ayu ki pung taruk minitara. Tapi gini lewu singu ki wafam da pan gele natil na. Pung taruk minitara manga. Soyam tombi channel na sepa mide isi tabi gini. Pung taruk makai tabi gani lalit kala sanggam amadi sur sanggit sanggam gi kang buna sakpa matam isi sing matam matam ada. Pung tarik canduk sa gani konjal na som ngasigi na som da tabi gani mai pak labalomi. Tarum sida umuruk taba da mai pak labalomi tok jom kerani. Ga una duna saba wari watagi tarum una bigi da bana. Ireng bam Ajit Kumar mai tayam di tarum putok puna nong tom bam noma. Ayuk pung tarik binini fu. Kon tau jam tampak lain badai bina sakpa nord tam jari. Ayuk pung tarit minit yang kemanga maisnam deben sing kongba tar sehenai ayuk pung nipan menini fu film si sing tabi gani pung mapan tongan tongan ba konjal lama tabi si sing sanduk penetan jaga ni pung mapan makai tabi gani ngai kota kisi pung tara sinam nanau bising amadi lai sram to misna tabi gi konjal lama tabi si sing matang matang wadah taba fung bigani Nasige ko ge channel sigani suba torum pareng numin ba pung tarani toy ta ba matam de sanduk pauja gani torum pareng sigi pung tarani toy minit tara pang bigani umang ng pung tarani toy menini fu film isising pung bigani pung amga minit tara ramayan gi wari wari libi ge da bana yurem pang birmani sing nung til pung amga menini fu western music torum nung til pung ani minit tara sagna re bas gi wari torum nan tok pi ge da bana Nangum ibiyay matebi. Nung tilpungan ni Makai, tabi gani paus gitarum da film sanggit. Kung hum sandok sa gani singlol gi serol nga sige serol gitarum da. Tabi gani, uyok ta mo ba mani mapang na siya pa maring madam sising. Kung hum minitara mga inpuy gitarum tarum sida, tabi gani, IBCI Baptist Youth Fellowship Bikang Buna Sakpa in Pai Matam Sising. Pung humakai, mar gitarom da tabi gani, joram tang kau bunga mani mapang sakpa mar matam sising. Pung huminit yang kai paiti gitarom tarom sida tabi gani, ilsen samti yang mapang sakpa paiti matam sising. Tadaw gitarom pung mari minit tara tarom sida el amang haukip am mapang sakpa tadaw nat ki sising. Pung mari minini fu pama gitarom tarom sida tabi gani ahan pada tabi ning dunukan berapa pengmai lai soli sesing amadi tarum geroi pada tabi gani wari watai ki tarum da neuro development disorder sai besi ki matang da dokter kabin nangang ba wari watai tarum sigi ani sub seru pung manga kabui ki tarum tarum sida tabi gani benjamin pengmai yamni mapang sak ba kabui matami sesing mau ki tarum sanduk tuna tahan jagani pung manga minit kun tarum sida pang bigani atisis jordan amadi mapang na sak ba mau nat ki sesing tangkul ki tarum pung manga minit ni pu tarum sida pang bigani Maggie Simram ni mapang sa patang ko lai soli sisim. Nga sige ko gi channel sige ni midang gi pung taruk minit tara mga tabi gani film sisim. Pung taruk minit ni pung gang gi tarum tarum sige han bada tabi gani. Nga sepam sana toy channel na sakpa kunung sa yam di tarum garoi bada pung bagani kunja sing gi wahang gi pao kunda kang jam komen sing. Manager, pa manager KVK Senapati na bibiba pakum. Namidang pung tarit minit ni po mga film sising pangbigani. Tabi gani radio lila nung malaki lila sa gan basarug lila sa nabigita ba na Manipur Dramatic Union gilila kanggo namidang pung nipan. Namidang pung nipan makai naharol gi konjal tarom sida tabi gani pung gawari. Namidang pung mapan

Ahan buhay na, lawisi. Lalit kalas hanggam gikang puno sa pamatamisising. Asum na sakli ahan buhay na, huidrom norin gimayekta. Mura lay chill, mapay.

Sur sanggit sanggam gikang puna sakpa matam sesing tabire. Sharing kibas sing di ahan ba amadi om subaru ibisi gi sharing kibana. Rajan yen kopam amadi anisubaisi gi sharing kibana. Ragumani ngangbam. Adom na thorum tabiri bisi akas manim palgi kangla channel gi. Ayuki thorum parimi.

ngasigi koigi kangla channel asigi namidang gipung nipan tabigani radio lila nongma lakke lila sigihan besaru lila sanapi kita bana Manipur Dramatic Union gilila kangku namidang pung nipan makai sandok chigani harul gi konjol ngasigi harul gi konjol da tabigani pungawari

Film se ahan boina huzik atom na tabire haisnam romesh ki khonjel da lamai film dagi manoranjan thokchom na sering be se sairang bana lalambung imo ani subada huzik mukta birosi swami kumar gi khonjel da thamoi gi wahang duni film se dagi seishak pomasamak na sairing ba tomba thangjam amadi o git na sairang be se

Akas van Imphal, housing eu kipung taratari. Tabirasi, sinam na naubising amadi laisram tombisna debenisa kwa matamisisi. Ahan boy na tabisi, sinam na naubising kikonjal da matamisini kag. Asum na sakli, ahan baisida, osi siyamarin dragi mayigta. Nung simagi siyang laudo.

Sinam na naubising sa pamatam sa ni kaktabiri, sa rin kibasing di, o si Samarendra amadi ang umsa singkay. Hawzang muktabira si Laishram Tombish na debi na sakpa, matami sa ising. Aanboy na sum na sakli, niranjan usang gimayakta, taramdaigi thajaw nang na.

0: Benones eh. Wangang badagati. Kaya dahil nalit kalag ni Benones eh. Oh, asilay bakso nagsilagli. Yana-yana balay minado na. Nung silinsana nalay minabada po, laykana nung tarakadro.
1: Hey! Apawbi! Nupili na ba nupada? Kanago binupi ang matang na. Pay nakasiktak ngayang bada. Ano tangki masakwin na riba ni? Nupi

Nga sinong talpong marigam nit mga, unakis siya mugtangga, toramasida. Tamjari, Dangkul folk artist, Masamag Padmasri, Ewardi Soibiriba, Guru Riven, Masangbaga, unadunawariwatay saba, unabigataba merina o inam amadi taurumputokpa, Tokjom Renubala. Ngay ko takisi, tahanjagani numidangway rampung mga gaminit ani. Numidangway rampung mga makaitaba matamda, Sanduk na tahanjagani sumang lila, Bija 3, lila sigi, ahan batangkag. Lila sanabigataba, nongin sumang lila Artist Association gi, lila kambung.

ngasinumidang pungtaro kaminit ni fu kunggangi thalomda thamjari ngasepam sana thoichanu na sakpa khunung isai amadi khunja singgi wahangi pakhum thoramasida pakhum pipikata ba kangjam homen sing farm manager kvk sinapati amadi thoramna thopikata ba yumnam mimachanu

0: hele, yam hele.
1: Hey, ingele, nang di, siya yam hay na.
0: Nang ginong shibagi manglanda, ay di nang gijagoy sabi ni, isay sabi ni. Nang gi apamag kudinggi, ay say, nang gini.
1: Ingele, ay itamoy gising yang na, nang di, ingele. Manin tam na, lasya tam liba. Ay di ingele di, chinadana keloy da, kin kinuko.

0: ngai su thang dre mi bing jana ngai sadam nu la ani alang to gabi in pui chon don ka sam sok thang ong nu haya agai na loisin thang dre ngai thang ong nu mi bing jading hanlat ka son ka re bathang om lumik ni bina saga ka daulat ri zo
1: In Puigi Thoram Tabiri, Akaswani Imphal, Hauzi Sandok Seri, Mar Pai Tiamadi, Thadogi Thoram Singh, Matamatanguina.

0: ang ahak talayom ko, hayra mi dudi.
1: Ay, kaya, ngong tado man rita tata.
2: Ay, ay ma, ngak tang may binang ko, hayra ga, chat pira bra.
1: Dukaan gi mi khara thunga ba. Ngong mala asira hayda na, chat lage khal ba.
2: Matam niyam lik na sisi nai hay babu di, pabung na ingon da haye. Pabung na hayda na layak pa ne. Horeen, yung na sabre yung biyo. Purit ne.
1: Charam mani da.

0: tourist adu di sidai da maruk ngai ju khara khalle sona kan ju ok tri soi gi imani bi me amalai bu adu tourist na ta wari hobiu ne
1: hoita mo adu ga ai gi imani bi sing se a meitai gi fizol phasa phasa bas he laga adu tamong asi gi khubai sei si su yeng dena jat padi ara ro
0: khubai sei su yeng je du ga ye ta na chom chin bu yoi oi da sin bu yoi sina kamai ta bu
1: masi su tamo hangjel la si ro ekta hoi hoi song gi ming le phamam ta
2: pinki khunja pam ning thau kho
3: sapna kon thau jam ning thau go
4: chawa ning thau kho
5: sri lata lang pula kho
1: le kham di
5: khongjom sapam
6: basanti tawrem kha phosamam
7: monika tongbram sandapur
8: sarjui jam moira
9: khorakpam kalpana thanga
10: la sham super singh nasu
0: sidai gasi tawri je kangi nimitarani si supna pangthoka do festival ne na hai sigi matang da organization sina lakpiu na haira ga lakpara du ga isana koi gi culture ji nu sibai lakpi bara kari khalim tang hai bi
10: isana su laksa ba culture ji nu sibagi yaujani bo chening ba
0: akashvani imphal gi koi na salaga mayam da gi khoda bi bai sei khalan ba gi khudung cha ba du pi ba laksa ba ni radio program ga tabi bra
1: taje tongan tongan ba ma phong kya da gi lakchu na sigi festival sigi manung chan khoba isai upi ga ni hai na takpi ba ne yam nungai je khoi su dum yeng jage audience ki mafam da phamaga akashvani imphal gi maikai di ga khoina sumain lakcha ba sida thingna ba phang ba sei sa da kai phau bi ge
5: yam thasa da na sumaina thengna ne khang da bi da khoi di sei khak sakane lakcha ba ne ba adu gi taiwa na badhai ta situation se yam na thasa da yam na nungai ba ma phau jai
3: yam nungai ba phau jai
1: akashvani imphal gi thorom na ching ba di adum ta bi bra
3: marak marak ta adum ta jai
4: ta jai
0: kari kari program
4: sei yu program de
5: khara khara ta jai
4: ai hak sa adum ta jai
1: karam ba thorom na ga di he na pam na ta bi ge
4: sei do khan ba gi thorom do sei khan na ba
1: good evening good morning manipur adugamba doga somgi di
3: aisa dudu taje aduga numiyung bagi pong tara makhai gi lila lapod adusa dum taje
0: lila khara pa me haiduni turis kwa ai maru ma pang mayam se loinama ki isai kitang hairam dogu isai ngangan ba mi yeng ga khala la ji
1: isai ji ta mo du di isai chu ngang hala se khoina laiba thorom asigi manung channa isana khoida bi ba apam ba isai amtang khanbi na ba haijari
6: khun ma mani ra kanam oi bani ba sister adu khun